Nalang ereki se masuk kanan na tuan tasujuk mian tak galaki liman na seaga ang pulan tu na tuan ta. Maraing ang apole si kamania ka turuk nga singyan lang ereki kanan na tuan ta. Siapa hari salu na nabat tu tuan tari suru ga alang ereki sen se

Na naging rubot tayo ipantaran na anjo anuke bukas ya paapay luwara na na panasuro keke sampulo.

iga na anjo bella na banten na makasumbalan ruang ngalo na lari kapala na iya tuan.